0: ke ni ene ene ke lok ma chego chego ma taw na mero mi bodwa ma wa ku ya we ka di ke ma ja nyo ne na do o chi mo chiru no ne no wan ma chalu ti mi yot kom wo ti yo pe o ki yo duju ni ka twere wa o ka duju ma twere taw ne ka ne go o nyo ker ka ko do beru ti e no wo bi te me ki te ne wa chero wa o kama lo jutua ti e kuya wako peru ma koma yon la tiyan kake gwaro don ma koma yon pepele yele yele mo peru ti e don ma no wye kwiri ti mo jeme weng mo pore kar mo kene bene en ngolo mo koma biron nung be peru pega mena ilo ka manche chia kumbede kala peny mo ti e onyo ka gwako denis tiki la mete mo matiri chi denis rombe nana wakoro yin meti wako kuya gino mo iken mo peny yange madago lo kuma gwara kai goi chima atamani kereningo ubi dakye mania imadi arafoy
1: mapie ami ukarbo dr denis agwara ni ene kitika timune macharo gamente timu kakana ram keje kitika timu macharo la nyot pe luor metua nyo pian ka wanen i districts mati ku marmelu buganda matua nyo marli pe ye bodwa chok ya mor kan record to new kit magi kwere kwere pe kwet bat gin manen anyo yelo ter ter to dwan ki por ki district mukane beru chok ki amor district a ye gwok ti ke lo new mir ki gwe dani dwe ma pa ene ni unyo keje ti kin tich magamende ti mkaka na ramo
0: Wilfred man la penyum fir tega tega tega agwe anan tiye ka beru dujo ento botwe kumalmi ugana kan mirwano nge ene tiye Do you know, do you know, one of the child health day? Mawa Guero, Aguero. And then, Tin Wang, you know, Papa, Tie, Penny, do my one of Beruki, Puanyo,

0: matua nyori bene pole en pot wa mege wa maya mor kany pen juma ya mor wa mege wa ya ma be pete yo mor wa ajo no kom gero tim jomo ki mo ken pe yero mo ko le bon jirane ne pete lo gane garo ngwa nyo wang wat nyo don ke poko wang lo bu poko le kany ti ya mor kan ti gere te guru gor man tin wa ti dum ti lo gane no mero wan do wanen ne jone ne juma pat wa mege wa magen aki sa utuda ti don ka wonu na oni anwa be so chadan tige kuru kuru ma kawa neno gulukany kubirchane kai kwa no rede ka ngwana bit kape binono orima megwa agi so chadan ge
1: ti
0: ya paone pe kuru kuru ma yele yele ma ti bot ge kuja chi don bene gen pe gen ni gen mir bin kan don wera gwera pe ti ma be ki so chadan don pul kare pe na morti wang wang boda wang lobo mi so chadan ke Uganda kakare biru kare ma da ka moro men tuo mi chake ke ye don kai neno gulu ma chalo siti mai ya chule kan gulu pe ya godan ta bien mo kare chere neno ber ka kar ma chere doktich mu ta mo pomai boma ji chwa mu ta mi ari o ke wiye nyur ni dan mo a ka ma pat pat pat gi biru gulu kan don ka dan biru ai ka na pat pat gi biru gulu kan kito dan woru kere ka do woru no no ki tuo jour donc do ma ngwan ma wega nyo burtie tira tira gulu a foi le man po ber roman le mal do al pen pour dans le no aguera ti don ka ber na no juma go ber no nga nyo juma gen karo ken no go guere pe go tira aguera nyo ken po guere pen tira ma ge a chero ka tu di lu la amor ke tung pa bu ka ni chero tu amor gi dugu ene ye watamone oberu ki kare me nonga gwere ene me nonga tuwa nyo chile mtuwa nyo putie mkwa umage mapeke gwere kare mkene beru mapebere tuwa don poldano tamone kadonga gwere chitupe mage ene weo kare mkene kake gwere latien yaka doktuwa nyo puru mago nitaka chakwa yate piti yu yate ene yate mabere yate makonye pia teka tika tika ma kake gwere kere anyo roma anta bene karo ken ene wina na wai na nyo pio maga na nyo maga ke kene pente guerra karmo kene ruñi ko ber pe rara pen chika ke guerno in ka kar kar i tu toal pe men no tu mo tu anyo ker ka o mare pe mare ma dore pilipin a foi
1: dok a foi wono ye me chia ko digu chen
2: itie la tich mati office pagamente mo onyo tiki mutaka ma log buketie nyi kiti kamero loan pio yor yor pede ba wi tutwal fin credit uganda limited twer konyi ikine chama pieru wangwen onyo niana chel kikem fin credit uganda limited pemiu loan bot jomati office pagamente kikem ento gimiu bene log book loans bot jomatimo biachara kijoma pegiti office pagamente ento gitie ki mutaka mamorka gi logbook ne kichoe nyingi fin credit uganda limited tiki jae maramo pia rio itowns madiro we uganda kany
3: peluak matie gulu kupeki manager wa inama chimjera bira bira ngwen abora ngwen abungwen jero angwen aboro unyera molimo website wa www.fincredit.co.ug
2: fin credit uganda limited jomalibuko tijio bedo uganda microfinance Regulatory Authority. FinCredit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
4: Legal Mind. Yub makelung ngit mamakulo kum chik mapadpad makwakulo buwa. Kamawa keli yela pilida matiki ngitilo kum chik. Weho gwenye tiyan chik ka chela chel. Kip ma chik menut yukwede. Romo beruni iporite chik unyungat mo balo bori. Yub man mini la gam ilo kum chik duchu. Peyiking man kichia bij duchu chawario ni ucha wa dek mekutiano. Piyara buru ya bungwen. Tonmiya bij. Speak Farmer.

0: Cleaning services, my kinai wa komaraya, kom kimukene ma purata. Be in my mirror chukeni la bojenge, how do we kimeti ulim? Malupa kinget my no, genben gifuni kime yupu liquid soap, shampoo, chabun, kimukene ma purata. Churon ma migi dopongwa, genben tiki yab ma bea tira tira makai, onyo churon ma migi, tuku churon dok wa ping, chalo food ki kwenyo nyem. Rune kumbeti, pian kutia kudua wed ping ki pasen, piara bichi kare man. Nongi ila yibi, yo macharo kampala, inge railway crossing, unyo romo goyo chimi namba. Nota biera bora biero, a bit nora boro, a chela bichela rio, unyo, nota biera biera nguem, a bitja dega bich, a bichela biera boro.
1: Kumalu melubu Uganda! Bidu una tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik.
2: La wing radio, where a mi chante alif mia bich botla gum kom money kom pedi chane ma lorone. Atika mirne ene, atika mirne ene, atika mirne ene, atika mirne ene, nambe no binu ningo. Okay, ke piera bichel we are you la wing radio, 078 kadung 62. 500,000, half million.
1: Limu duki come, dime, soli, get my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwie, tie mere ne bim, ma doi bibiru kaloene nino kinino. Chak dong pao chente, kis big fama, di star, ario, atek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, I trus, mi donyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk ma dom. Mapelare, gente, dung wabibiru kamione nino kenino, mak dung mere dugo, wege dug la loño.
3: Menu gen mati ano, mak turo wege dug la loño. Okay, Speak FM, konoi tiyuge kot star Ario, a Dirk, a Boro star, Chel star Ario, not Ash. Man gen mati ano, en yana matini, kai noe medi ki turo ma megi, danyi bene, chichote ni yana matini, wako dug chen wanen, huit kurri mene mo kene mo dong, ma... Iramu vorone karaman machiak ma kort tieni peni kort enne pewa nge a wen mom gege ki pewa nge ko yarne wit kuri men maramu a chak ko ket ma kort futi ganen nene
4: ya ketona bere kwa na kere wat kuri tima pol ma la furo petna bat kanel be pero kuri me le pet kuri madon pe karo dwe derk manyote gan ma ron bere tieni ka tiaw kuri mo gan manoi pero gi mere no pe kanye chenge So kan ini perlu mabel dua rio kenucu. Nyuruh nek kacing mana cakar yang mana udang cebiar gua rio nyim perlu cakuan jenah. Ya no perlaj mabel dalam tegi mabel. So no perlu kalau kalau kasan flow, mabel kalau kalau kumguana kan ini perlu furang tim mabel. Kita mabel nak kodi muka na, waktu kita kodi pot dek pat pat. Waktu kita kodi kabej, waktu kita kodi nyanya, waktu kita kodi tiugi ano, waktu kita kodi bir nyanya. Maka ini perlu kodi pot dek enane. Mogo tere nero, mogo rong piyal wiche dwe beach, mogo dwe ario beke ken, mogo ke dwe ario ke nuchu. So, tete ne, ka yini pero, iduma bu ngwana nene, matiene da pawe ya ngwana, nyoro ne, iduma paane, iduma, no nyoro ne, ka chalo tiugie, chalo jemu kene kuri, mogo marep reps, kuma wiki gya nene, no do itika kwa yini bila kwa yini kiporo. An ka yini ano kubechane chuk, wel jemu matie mapare pare nene, Wili tagali da. Chalo kenena bili nyanya. Ramu na umbo ki cha chile kuman. No alimia chile piyara bichi. So ipeni wa ipeni nene chona li piyara biyara. Munga li piyara boro. Kwa becha nene kama chere wa ye. Kenena boro kubecha nge cha chile nene kama chere ye. Kenena chere lo en tula gyanu ne jege. Joke enu wani tula. So kanyinera jege gyanu no mugu wa chile nga alimia chile piyara ya. Alimia piyara ya. Kwa miyaki ya li piyara bichi. So titine. Kubet kira bete wanera chalo fune guakulang biru gar gar era ulto peraj pene jemi ini furo mulu beki kar mano tiye kira umbena pat kikori pada matiye bene ki kabi man kabi biya ne wanera dal ki furo matiye ada kien pen dal weni dal bar bar ne kabi biya so kai ini pero kabi dan bengo bepiri di tuan kira umi ario wanera kira kanyo kere kia lawa lawa pen nyone guakano ne umi ortai dua dek Jenan ini perlu cik gua hotel dua hari ok nuju. Cik kat gua bebet peo menjadi engo ramu kanya ne bana ini kanya. Kita umpama nak baca alam anak logo ne. Ti watermelon makan apa hotel ikan pot dek makan hotel ni perlu cik dua biji kan. Maka ini perlu ramu kanya duma pa we chill itu me ini ramu cakap ne kerama. Kubaca ini perlu ramu perlu watermelon. Cik bana mabe. So kito mbena watiki kodi madongo be chani kai piro kai nengo waka mama ibeko ne ngit ngit mando kai nchero ilak tenkuru ten kenyo mando igwago be chik meka be marumuwa pene kwa ini mero kutongo be meta piro dek gido kulo kama kidi kulo me bien malo mnyo rawa rawa kulo ni kani antie mnyo ngira tike mabe mando peluk kakaro chwe no yin ni ramo pietro kodi machalo en dungulu pen dungulu kan adu ya ngwan ba na sa rebe kan riyo de tok duya chen na ko la tera re po dar me la te dak duya dak dak ta biet mai wi ko no so nyurne be chanu ka chen an wi chere me yin gok no pe bi ti ki la ki pi no dong ko wa yin dong no bi yelo pe na no no chen dong ngo ko na no put po o e kar me mani chane ki dong be na wati ki ko ri mu kana kan an chalo carrot in be pula pira na kerebe dan pe mal pira tu kan de twan kidon bena watiki kori mukana ma yin machala fu be pula mer ki pena chalo kori yan mukana wana ko be tani tie chalo kori misongwa kori yeme kori avocado ko be tani kat mani mo bucha o tuma be kena ka dwe ari o mani manu dong ni chune ne ne ma be mo bucha ni duma pa we cheno tiga chwe mo ko ni chalo duma pa we rio bena ka bio lake so nyuru ne no ka yin pero et tant vous que les standards que l'on a bien créé car on connaît mani mani ngamu kwe ma be ti pero en koreane quand en corps tueo constant bien maramo ni due marama rio so pela bi wine koreane da uta nga kone ga chen bino nyo nga en la survive ma be ha ma ti ben ma be ti ti kidon bena ku be chane wanero da ma duong lokman ni foro jama ku pero nyim mago foro nyim nyim gida ngere ma be ku be chane ma lone ben ga nero tu ma le ku je du ma bero no dan ti no don tu ket go mi kenyo pa de cha ga ga ku je du ma bero no dan no bero nyim mo ki don tu bo do kan ne du ma bor bar ka ne du ma bor mo ka do po chwe so pe ni wi ni dan mo bero nyim ke ma dan po bero ki don je mo ka na bere me no ku tong food full be chane ma na lone me pangeo dan ma pol no fut go bere ko ri at yo kena ta no mero ngi chel ko ri ngi mo re ko ri nyonde ki lawo du go di ero gan tie ne ka yin fut ton kire le le be no mero gena po ka ne da pa ero tien ka na tien da pa ya man bat kire ka ro bere pe ne ka yi pero ful mo go ma no ter du ma ra ma ni al pier bor bi mo ke ni al pier u man o ti gena fu ro mo tia ko be ne ero ga fu ro na ye wa be go ne ka che nen go ka do gena be chan chan bien on est fourné dans bien le temps d'attend ben non nous cadons petit et carré de toile mais quand vous ne carré qui était bien qui est quel mauvais ni quand bibir que tu es quand mal mais elle n'est pas mal elle tu es dit quoi dit quoi dit quoi gamme mal tu es ne et marane n'est pas le bébé tu es mal le bébé le dire qui l'a mal gagné qui voyage son jour n'est pas mal quand tu as tu es de ma part ne ben de ma part tu es de ma part vers rio mo ramu tukia kwa duma pawe re dr kenyo ni wa duma bana so dite nengo no ko riga ni pier duma bu mwana ni duma pa duma pawe chel duma pawe rio ni re ko ni pikar du ya dak wati gan ne fungo in program na ya gena ma ki don bana jamu kana be pier ta kana ye ken ko ri mu kana ba idma tal fu ron pier ne ma ye ni ron pier ne be cha ne wan wa ni mer in pier tan fu le ne but full wati ki full mo ma tar gere ndu ya dak kidon wati ful mane kidon ful igola je matung male ku yange nge be ful chan ga ni pero ram tero be mugo duwe mano be paro ero kai ne ni furu no ful chan no chungi paro ma no na mero da ero ri paro ta be kai moro be moro ma duwe moro ma nyere ya dak mane kan be na kai moro ma duwe ta da me ta wa bar wi yo
5: bar wi ma dak ba kai be pe
4: so ful ni nge ni ge don kidon ba re yo be dak nuang no nge ma dak no dak ti so me pole giti pe odi e me dak no dak me rubbe kan gi nim na keremo kenyo so pe jama gi mero pero fuli gola mer ini nge yone fuli gola ri ma tak ba mata odi ma no lo so dan ma de tum ma lo kuya gi nge yo ful ma tia wai nero yana tum pen kan na no dan tia tia no gi foro ki don wa tek ki kori gen ma pol ma yin ma tia fu ro ma pero ne but ino me ne ne ka ko ne ne ka pero ma twel ma tel bi ma ra ma di le pole kan ya jara ya nyo gi ano be anywa gi ma tero man OPVs, open pollinated varieties. Man tilone local, ya no ki meru kaya na manaw. La bole chalo long 5, la bole chalo man DK, ene ne mati hybrid. Tiko da nyogi mogo mainoni riyo, mogo duwe ya nera miya chel ki piyara riyo, mogo nera miya chel piyara dek. Kimo kena tiye mango, matere yo nera piyara bungwane ken. maka yin pel moko be do ario kinu jin long to ready kamero twa twa e taru be dak charu be cha gena long 5 ka yin ton fuduwa yin ni no ka yin ton charu di ke gena ne be cha ni fuduwa ti du mabunga ne ka yin ton do ario kinu cho no ko ne charu ka teki mirwa fudi ni no kidongo tiki kori mo kana bene ma ino ni in matel fudi ron pero ko ne nyoge mo kana ma pato hybrid mo kai marini pene kori Mugurini al mia chiri apa, mugurini al mia chiri pia leo, mugurini al mia chiri pia dek. So mwani mwadak riyo rutuale, kanyi bi wile mwenye mire pen, ni kwenye mwotayo dong duya di. Kwenye katayo duya, mwadong karo da dek nucho, mwenye ndo mire pechata piro. Pet kwenye mwotayo duya riyo kinucho, karong duong no mire duya dek. Yana yi rong chiri kubiachani wilo, chifuri rama polo na pen. So mwagi tiki ndu. Kori ma pat pat mayin ma tele fu ramo piro na, kanan mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong mwadong me nanne ni ni riemo chan ki ke ma bene biak ti ne ke ron bi tieba kane ati zon ma chel ke bi ke zon ma rion ene ne biak ti ne ke ron bi ti ta kane nda ro bi ga nera nera me nyeto mi ro tim ngo ko ri ma don ke ro nyo ko ri ma ga yin pero ron wa ko riemo ke ma no mi do me cha ma ya mi da ko pi ma pol ta ga yin pero me ti ne chan ke kan ya gi ka ne bi ne pero kwanyo ki poro, ki kilo pajo, ki kilo pajo mire chato, ya gikine ni wanyida njimno ki mwana mpe. So mano, ikana mwana loo, ni dano mire kubaa gwana, dano mire kubaa kula yata, mapol, dano mire kubetikala mano mpeto. Kodi mano ulutongo, kanyi ni pira, chato boho gine. Kanyi ni pira boho eka chile, mayal siyo, kire vinyo diyo. Boho eka chile ba? Kanyi ni pira boho eka chile. Che, gire biri ka chato, chato, chato, nuju poro, chile nuju poro, ini wako do tuwa, tuwa Tien loke ne, iramo aida, iramo mwaito para ne, chiki tuwa yo, beri manu wa tuwa. Kato oe karmani manu para no mwaito ne, yi wewa ngo, yandak beru kili kori, man gori ngo.
6: Kori ngo.
4: So tuwa ro matak, nyako manu kiru ken ngo yore mabejo, manu ya gikane, no, yini no, bo, no, ti iramo kwanyo mani manu kone or kenyo, wole chama ne, kita yano kisa, wole choro ne. Pene kanero kumloko botwa kany, peki teru marangi ni oro pole ni teru andak mugo ma reple and the four again chere chere gi mugo era ka me fu ene nga ene ki teru marangi ano ki jem ke na chere chawa ne era ka ni chere ala dang be cha no adam de no no ki charu bab rang pa ka di yedum be pere so nyuru ne me ro beti ka me yele ma ta me ne ne o pero ko di manu ramu ri ma chan peki nan me a chara ka na me a chan be me ro beti ki don be ne lok me gwako jemu kemba gwaga gwane bene ka ne te chen o yelo nyu gwa ge chal ku be cha la la ping o ne ati yelo lok me fu ma ta o me lok ke bene nan plan b ma tin nga e gwak ke re gwan mo be ti e don ke re and ki gi ne gwa ge ke bon e bol ba pa mo ke don bene ke re kama joma no ti ra ra ba kulu gi ne ra mo don o dam re be ti e ke re dam mo ma na o ye me be bo ro ta ji no ko re ma ne bo le ye ko no Kwa hivyo kwanyo cha mkene kwa kuja mawa kanyo timabe. Lee bena nyiru ramu kwa kone. Ramu nongo chalo diang, ramu wido chalo diel, ramu wido chalo pego gine. Hivote kwa kone kwa nongo, fuguma ni mawano tia waine cha mwi chaya na nyo bena tia. So ya gikana ebina wane, tiki plan, nyo tiki kien mea chara, nyo ma tima mapol. Ramu nongo, ramu chalo chalo diel, timo kimani. Ramu chalo chalo diang, timo kimani. Ramu dugi jeme kwanyi kiporo ne, charo, timo kimani manako. So mantiki njema kena piki tega mawa tau na mero bok kiri pini ya matine maka yini winyo chini yini kera tij watiki gende ultrobe timo ki mawa mina nako yana lokuma ni kata uuro naano ni mero po beti
6: madaka yanya wa ni anagi kome
4: no dano pole gende ki charo kani yana bulu ku bechani kani yana chingmo beri yini beri yomo ki joa kom ki wanya pila pili fuka yi santa chini beri lao ngi mele ki ching so pole yana kani yini beri lao ngi ki ching oi kata ni yana madir charo uuro gini matika bieno kwenye no way ni ngoko nona peyo ki pial biji jewa ya ne tika mero ki mama me met ki mero mato be ki mama manjiro mero chak yele pial chan pene jewa me nona ngo uwele tak so manjiro mero beti kalme yele me tak wakina na mbiti me kidong bene koni magache alga tumbo ulto mero beti ki mama beri kino uro ulto kere kali pa pa ma ulto na pe yele tutana so karama beti ka bieno uro beti ka bieno maga beti ka chaka tumbo so nene yele kare mero nake gina itel duya reo kanyi diyo chunye kuto na mtimu ki mama be so mage ene gen matawana mero beti kanu bako ni kilufu bine ya matine chika jai guwa kupenye na tambe na tie wan ko woni gi bor in connecte te megni ni
3: kakare a for the 12 in my tika kwani wan mano ye yoba chen matiet ma kele botin log me fu angerin beneti ka temu toto ka jemene wor ma be to le ket mano kara ma nok mo don e woni ket mano fo in bere wani ke ne pedore e nen ni kara mo don dum nok to Furon bere raun, timu jemu kan ma meta bene, mini ken pen ma initi e. Ka pen yu gok tambo ti me miru nyokane ke lomu fu ma migi, ramu kube kere nota bira bira biro, hangwana chila ngwen, abichela bichela bich ni ramatine, nyu bene tiyo ki airtel ni nota, ariyo not nota bu ngwen, abich, abiro, aboro, abich, aboro. Maron namba chima bere chochot, ini beri kere minona ti kakany. Machalo in la fu ma ti ken pen kakanyo, plan ma migi mo dong, tini ni kidong bene chawa ke kare mo dong ke ni. Ngo may taw ni fudram te te ma bay ñugo xex mu kene metti kaar gi ye ala ala me pin ket ma ko ne beeru ti ko enno minu e de kaar ma cel ko man kerebe ko mo wona en beeru chaawo cerro me bi pinge mu kene ma pol ini bi ko be kele fon ma megwa ki na ma chim en bi mi ne botin ko no beeru ko en yop en ni ya gekene ikene ga de kaar ma do tumo enno
4: ya ka ba beeru ka gi ko yop man bi ne ma tin o beeru win to ket lok ma law ne dij bene pole dan guñu law ero guñu law patika ne tich so in wiño ma bene ti yo kere kidon bene go gato bene tich kidon gena mer wati ne na ye lfu mer meti won kidon ka ka ne te paramentier ka tia le south county south county is pat pat you know le fany pa le fu ben te kono so ka yen gena mai na ba ti di ma ta ko twal me no ka no wanda ngoti ye bo inde ram o kono ti peñ wakno ki kuñi ni kwañe an gina di tim pole taro agen wo kuñi kere kidong bene agen ma mer wañe na gum tie ko be chal ma lawone tie ka yupo poñe pal fu ma bi beri ya waj ki lone po kon south county mana cha beach yanene ma nyere nyere cha beach cha bor ni bi ni wiñ mere foñe ti ki metti ci yat jembo ma teno teno Kuto kibolo mereko bango talk my kumi Kenya mnyete bir tagne kana opportunity mongo le ketone ini chak dong yupe ye chan so ye watch ko kon ani le tia beach malini da pa ya bor no tie mere kuno kidon bene yumoro tin tai winya bila waine kana waine yumoro kabir magiloni opong ya chat mani yo dex of county so in bega di kuno tia ngwano wando tia na no fu kuno So manika bene magiloni pon kono chona inde bene mere be chak ye so magena gen mata ona merda gekere pine matine donc be pengi tama pat pat in ram go chim go kno edi pere pona mege die go kana no go leo mege ko be yot die mer go ni angi mo american lo kung fu I go me chim na na tiwe le fon ni anga tene ne ti go chim ka kuman ati mero tam kuman kuman kuman yo penya ti kuman kuman kuman nama chim tie not a beer about a beer a bit not about a chill a bit la rio not a beer about a beer a bit not about a chill a bit la rio kidong nama kana tie not a deck a bungwen ngwen about not a rio a deck not a beer not a deck a bungwen ngwen a beer ngwen about not a rio a deck mane nama kayine goyo siramo berikan mi konyo lok mi coupe kidong bela miro moro le fu dijero ma pat pat fu ma tie moro fu ma tie moro fu ma tie noya I gulu district tiran dongo ding la ko ja dujo vero fo el tal dan ma gi gnyo yo man ti andak da ko digo ti no ma tie yu mo ken ma da ma no yo bo pire I lokum le ki wenye ti petit na mera ka ki kan
3: kakare a fo de tol lo yu vero mina gen ma tie foñ kitam dijo ma no dong tie me de nene ini kare tich wa ko gira kenyu ina ko be ben na chim wa holto ben mabe ne karo kenyu ma tin ni nyati bona siyo yob eneni ke woni in ki tich en no me fu beruti pe ne pe ra dirtual wa dugo me de kenyu
7: wane wa doro te daro

0: Yes, I am the one feeling, you are the one feeling. Dak Chinya, Tika Karikabod Jackson Resina, Dakirati, Maramo, Pierre Rio, we are Piero, no, Tika Kele, Yob Macamania, Gekinela, we are very.
1: Ikum Carne, Jokimon, Dongwing Roma Roma. Tigmana Jo Timo, Dago Benetuero Timone, Katigma Dago Timo, La Jo Benetimo, Manchawa, Pamon Kicho, a Yubme in Kitichi.
0: Chawa pamon kicho in kitichi wanukelu lok mapere dieta twal e ganga kenyo pemon kicho pe bulu kia nyira ke nyo pe nyira ke wobe man bulu enom now tin lok tie ma diet ma pede tema tema lok ma dung tie ni pole irinoni kala tiena nyaka nyola tiena wobe onyola cho nyu daho eh ma dung kwa ya a ngare dung tingo tiga yenyo paju ngare dung mero dire mere nung la cho ket kerod E nung daga keto ad, Tiji mapul ma ngera chira chira neno. Latina wubi ni kong ngiyo jimu kene, tam mu kene bene en winyu. Macharo nyako bene tam mapul en winyu. Penyu walu reme bende jalwe. Hanba en madati kumane ba, lok nung tila kany. Kidong lu reme bende waye tam ne ha, yin ba, tim kuman, tim kuman. Yin na wubi bende, lu wuri bende nutye. Manu unu palle kere di dua kuja. Waijal, andung ba, megadung kerna uwa kany. Nu itika penyu tam, maku kony in, kimi moko tombe miya giki ikom ngeru moni. Cha mukena nyera bene gibiri choki wegi kimi gigi mi penyu tam. Nyu jomadu te giki nyimgi mi penyu tam. Kita miya anytime jimu kene kere. Tin la penyu tima chik. Piani, Kaida inero dano beiru ka chel makendo ket. Tinga tumone makendo in wangi kore kome piano mi tam mabeo nyo mi marach. Tutuale kado mi marache wanga ini poyo. Ni ha ngado mi tam mabeo mada kado mi marache wanga ini kore kinye. Ne da kono pa win loka ngayde mi bino kang pa ngayde gi. Eh? A da kono a win loka ngayde mi chungo kone keng ni pa bin. Man kore ma pole dano kok no dun kenyo kato ko. Dano do balo ko jemudu nyane oka jenyim. Inde chako pare ena kiwaidi regret kikome. Tindung la penya tibot un nyu wanma wa cherka yinyu gang. Ingat made teki oho cherka yinyu latina wubi mo. Ingat made teki oho cherka yinyu latina nyaka mo weko chak dung family nyu paju enu. La penya beri ma chak ni. Ekin tamma ini winyu. Nyu tamma ini tiyu kene. Aki kwene. Tammi mon beri palo rem. Chi meri ki megi. Kere mono ngat madu tigi, tija muka nu tigi nero bo penyo do. Wai yin ba chi pede chet kuya ya. E gang pa joan ba, gini gini kuman ero yini kanyi rida rida ma bende pe mirna ki choke. Dung kau dago lok de chako ka wane ye ikono a nge kuman. Madu ng beru le tutual. So tini armira pe jini, e kien tampa lu wuri ma ini ti kwe giyo nyu guak ma ini ti kit ki choke yinu ena. Kidung jo madu tigi oho lu nyuru kia nga gini. Mene ma pole, Ini no ni rate. Wek nga ra chira chit ma chiran dung kuwaji ha. Ano no ba da moko tamako ki kony pa la nyuru na. Eh? Ki kony pa watamoni wayada waji ha. Ka yinda, iramu dung chero kuja. Ayin ba, angari be ma da. Penu wa nena wiche ma da bene kao chero kulu. Kao chero tukenu timetiko. So, nunga tumone tiyo inspiring yin. Ini tamu kene ma konyu dano bene. Menu gang ma pe. Ki tamu kene ma bene. Weko nga rumone. Ya porro berwa e pego bene. So tini ana mero kana ne loke mere ti guru kom dan ho wen. Ta mene mai ta woni dum be de tol nyuka in chu mere ti kwere wek de meri ko megini. Ena inde charga mo ta mia gerno mo ko ko nyi ta ma in ne no ke ta meba rote ta me da ti kere man gin mati in er matini nyu ko ta gin ma per ta wati ki chim ching nota bier bier bier ngwen chira ngwen. A bichel bich wek en madung dire gang beruti e. Yende nga uru koko dung kinge. No, yende nani, tamma ku miya ku mani idu neka. Tamma da ki miya ki kanyi idu konya mabe mada. Chi ini no ni gara ka gang ki kume beru tie. No, yende beru ku mabe. Manu ye chao mamekwa inu. Wano nyo ka chirki in. Ini yana matini. Kambi ni tammi piri keni machalo ina wubi ba. Chi waya an gara beru ki tamma piri kana chungwe witiane keng ki tamani. Chi waya katimu gina kuman. Wachi wabene waya kawin. Nyo gwa kbe ka ngero mo ne mi tam nyu tam pa ngero mo e ka mi chi don ko nyima da jo ka ti tam wor ga ka mi tam bai a in don ka ne ngo wa ngi ti bu gi no ne mi ni tam i no ni o ke tam e don ko mi ba da mo ke ne be ru mi ka nyima da mokene bedo manu chero kikiri lost, mokene kiri kamano penyang, mokene bedo kamano, ya, yagikire ini paharo pengo, itiyo kitam egoni. Mangin matie ini na matini, wakwachako kikanyi not abiro, abiro, abiro, angwen, achel, angwen, abichel, abichel, abich. Chido ngeni tamni ene iwano tiyo kwede, waneno kitmene ni gango bedo mabe, ilevul malamal. Hello?
2: Hello?
0: Hmm.
2: Foeba?
0: Foeba?
2: Eh.
0: Hmm.
2: Ito ako Regan.
0: Regan?
2: Eh.
0: Tamti we mecha ka yin ka yin kono chi kwa yin mamene waro kere.
2: Tani. Naa ba?
0: Hmm.
2: Hmm. Wateke katadu. Kajano pa kata.
0: Hmm.
2: Hmm. Lidero kye. Niyateke joma ulu mako jantar jwa tiki buru gula.
0: Hmm.
2: So, irombe la ren na dir mama dir kum.
0: Hmm.
2: Irombe la ren na dir mama dir kum. Ero, sama kuni indama no bengi, bengi winyo arama na nami. Siyante lu diro kene mi kama kama kukun.
0: Hmm.
2: Siyan mateke lu diro mo kene walo te mo kene seke loyo.
0: Ada.
2: So tamano ine di nomi, no tampa, naro mo ma da ulu.
0: Hmm, madok ulu neo di tegene tiye ki lok kebene.
2: En ano kyan, wateke ini zini kifay mo kene ni lupiro bulu, lupiro bulu. Ni donke zini kilu ni la dir bulu, la dir bulu, nye vito ha wibulu ni owen.
0: Hmm.
2: Mato ini zini, teke, nye tamo ma ini naro mo ma.
0: Hmm.
2: Tampo, tarano, el tampe, nan, mi moro tampe, el mino, pita, mi moro, pita, pita, mara, tu vas, pita, red money, mi americo.
0: Hmm. Mino rigan, kitam, madit, ma, eno, katikere, ni, matini, wa, winberry, kibori, hello. Okay, a manu, church, ako, but, dugu chen, wa, winyu, kibori, tam, dung, dia, duang, mada. Eh, ma megin ini timun ini wak jamanu work kakar. Hello, speak FM hello. Okay, anero man beno charchi ruenyoho. Mokutam enegin ma peret dit tutual. Pene chan ira mokutam yor mada enter duke na idong gen ma pad ma pelar. Hello.
3: Hello.
0: Hmm.
3: Jamanba.
0: Ri ma beba.
3: Asal.
0: Heyo.
3: Aku tu tak mati di meja ni.
0: Mhm.
3: Laki Sharon.
0: Sharon.
3: Hmm. Ya, pertama, like kita ngam mana lok meja, wajah kita ni tiye dolar yang apa apa.
0: Hmm.
3: Ya, pertama, jom kita ni gelcih mana like lok kita di kimi tama ber, mabogu kuni.
0: Hmm.
3: Jom kita ni tiye mabber, itu beru mabber.
0: Hmm.
3: Amiro mi ole bole kum an.
0: Okay.
3: Hanung have stayed in Ghana for more than 8 years long.
0: Hmm.
3: By the time I was full night, I think I've been a instead that when you're talking to my man, I was my auntie. Madam, right now she's late.
0: Hmm.
3: Because I was having like more than 2 people, now I was confused.
0: Okay.
3: When I'm a penny, I'm carrying pen, I'm warning my man, and then end up not sharing it. I'm saying. Yana kaman kie ina oni ninsu jang peni na chan doni the first thing upon penya ku muara pa juari yoni.
0: Hmm.
3: Che awa bi ira chu ene ano nga da ma dir ma do nga na ra ni le ene be le ene pitu kan pian na ra chele no isamba na is caring but I know what a chele isamba ma ka ene no salary ne. By then, money for poor way, dear, by the way, and we got a wing. The upon on sale anything, the big yoni, Ugamucha. Not for Willie Jim, papa, then my auntie was like, this one is not a right pasha. Bring a man, dear Maja. Cham, Ubino, Bubino, the watch, a piano is someone up in your saving, pinnacle, like that, pin your saving, ballo, papa, pidiri. Then the inny, you don't want to wait down my again, but it's a right pasha. I'm now more than 8 years old. Kiraga Birigir or Gerabiruki, Jim Muguman, Uru, Yebana, but level Moti and Sukanya. ci tam bene pere tek na no
0: lugo
3: ge ya ti ba tam pere tek ke dum be nga mo no che re ke tam no ni
0: ke kare
3: ci pa bene u kwa ya ti lo fe le bol pian li cha ni u beru don ke ru da mo papa ma ki ra wi ni ka ma ti ye mo adan mo ma na de ba an ma na ka be pa cha ka mo ke nan ti na ra che ma ti tere
0: ma ni tam ma ki mo i re o beru ma be
3: u beru ma be ki dum ba war ma be
0: ke kare
3: ken kana ci abon ya chan ku be chan ka am ben rapé kon pen be cha ro la ro mo no papa nan cha la de
0: de nan we
3: cha fo
0: a fo de twar saron
3: okay
0: right fo ma ter twal la mer sharon eno ti o i pe je we en en no ke come la bolle ma ber lo ti come ci i winyu ben kid ma lo kere lo with experience ma ende ti kere ki don ben kid ma tam ma ki konye kere nyu ki konye en kere i kar ma kara ngich u tute bene che winyu bene ka no bit bit down ma pe winyu tam ma ki miu kuni cha no do jomro mo arma de tak che minu ti kin lo mo kene wanero ke ma keto nyu dana ma gi beri ot ma no ke ken kuno du a di ma ka chel che jem balene mi a chel mo tam mo ko tam e no per mo beru dit toal e ya chakne mo win kon chi mo ken hello
4: hello
0: hey yo
4: hoye ba
0: ka foye ba
4: Au ye programma ti do kana ni ya ni genetika ti me. Kar eni ki yo magi mi tam ti pa. Ba mi o ki chine balo ki me yo ku kera da ma mo no wa ye ni. So in na ki re ki tero an ka ti mer de mon adina pin ba no ati shu a ni ni ya de eni ki re ki de ti de ka wa ye ku ma la bi ni an ki ni o wa bi a bi ye lo ka ki ni na ya ka tela ti pin ni a ati ki na ba mon ku man ku man no ma ta ra ni o ki re ba ra ti pin ni eni ka bu ko nya ki ta ma da ti eni mi o ge ra tam ba original as but ni na mon me ti ra ka pin ni tam e no ni
0: ayo
4: ke antama ge ati kumeni nara kira kira kati ki tamme chuni ni ke ka pe ni en ko mo me ko kon ke su compare ko no le char pe tiu tiu ki ma me ni we apu no peo
0: ada mana ngani
4: en ke la do
0: okay foi matek right kera eno o wa chika mo me ko en ma de cheru ka moni de meira meira manyirika an ma chalo siwo tika cheru ka pinyu tambo la rema mo when you born at mama tamani ram ko nya ki lokani no an ka mo ta ma o ti de chero e penyu ta ma chela riyo mo de kwa nya megi ni chibu kan e kwa nya ni chana bene chibu e kwa nya ni chana bene chibu chi ya gikene inde temu kan ya ne mere mo ma olo olo bebe mere mo ma ka ti u ker chi kara kam ma be mere mo ma ka ana ti u ker kom ber chi pu kara lost man gen ma ti eno dok no tika kadiki idi ching minin matina bino chima chel giken chawa mamega tika tub moho waneno tam madano gileo na diet mamega chel wachani tam madung kinywago tutwale ka iti pero titam ukene tam mikuch miyum chwin midon lobo maitawani ha ka nywak tam konku yu mayara enini piani ikiana kadwea ria dega amiro chako gero ot amiro chako timo biachar amiro chero kanyum man ti tam mi kuj ki don lobo. Pero mo kene be no ti ma ti ka karu ki ye tau ni e mi kong ngar mor tem kuj ni kong. Kieta no loke ki ramo ti ako ye kere. Chika ini mi u tam eo ni dey por ki migi moe ma ini ti kwere ni. Che la dita mo wa jane siyo pero ma ini sharing nyue leo ki la wore nyuago ki la wore no nujune do cho pero. Pia ne ka anu atiki pero ma madu nyue anu wiyo pera ramo wa teach pera ramo ti wa gina be tam e onigi mia gina ko man footwear waram timi ko man ko we gina ko awo gina be ko man chino ni nu jone do chope o man e gina mapira tek dog lok ma dit menier matini ti we meje ma mekwa e mon ki cho onye gangwa enu ni pera beru tek we khalok ka duk chen chot anen ket mano jamine cherchi waru kwere enu ka wa bidu chen nu be dat tikati ona tiera we no jone do jo okar ma be ki edicheng menier matini man yo me in ki tichi Iching barja mati.
1: Amigo, lamigo, maktich.
5: Maktich, jajal.
1: Mani, yumi in kitichi.
5: Maktich, jajal, larima.
1: Tich be, wege nao luri. Ching barja, waicha beach. Ipiar borwia bungwe, tonnea beach. Speak FM. Duan mapegik.

nga dumo pa yun din kay background ni Iti Wero nga. Anong chimu kana la dit Vincent ke nya malin video hotel ko mege ko wa kana ngat mu kana dana dit line chim wa chero no ku ki vote in juata chim wa wa ni sampling ana sampling it when a yacht by the way kay winyo mabeka jomano gimaro muziki makuman kay win gon get away ni yabe get a met get in pe wer no ngoro to anira loro I cheken pagi loro tuo anong chimu kana hello baby ping pama and wono ya bi ping ya ga dong cha ko no tum o cha ga dong ya no mer we madana mer bala wi dana mada ah style in petit uba eh petit u Vincent gero chelo mego tum ko in beti kan me chelo me pe bi ping pe flashing eh go go e ga kan and na ti jala mer message ti jala mer message ni cards this song is very nice and to take a money le pe doctor Luia Luia ki kan eni ka dum pe duaro dua yang onyo yin pe be ki dar ma go bay winyu gi jino yin go duiro mu yeli ar kan eni ni be ka bay winyu yang top luia dum pe yeli ma twal bene

0: Mitja kuba ulimu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu no chente wako iyubmi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa. No dano tika loe chiling oduk cho. Waki mundujo do yabu ba ulimu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving radio. What did you do? Hello, speak FM.
2: Yan
1: nyara kar
2: grae
1: nikoy
2: agle chao chao. Yan bi mo ngwen do toy na toy le chiwe yan. Mo ngwen
1: yan bi mo ngwen do. Yan bi mo ngwen.

Ariya biro chero unyo ina machim chera bira pungwen angwen apichela bira pungwen apungwen apichela bira.

0: Len to mňa byť z Big Pharma. Bon ma pekík.
1: Piera poru ya bungwen tonna be
2: o te gamete dero
1: e mi o ngich ki kupulwa
3: ke ngoma ara miro ne o miera be won koma chole parliamentary group ya nana nero ne jemi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut no dongo ma duong o we ko cha mo ken anywa be ne kinywa ro ba bu ma no dong
1: video ma megi duan ma pegi
4: bili ere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wan woru it was restrict chene me yini chwaru ba jomu kër ma ti waxo bot family ni waxo ñoo mi koñu gi mi yaa waxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ni romu wacc ni men ni u biiru chaalu a du ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ande gi waxo sa gi ti ka gër ma mu kër gi jaamu wa jaama ka ye do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: yera por wi abun wen ton na beach speak fama
5: ki kum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ke me de gunong pasen ma contract chuk e pe ke mini ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ti pil waka a wi wi ki wai ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi de po me de ba le bi ko ni fum ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Bourou ya bungwen. Tonne a bit. Speak Pharma. Bon.